0: Non, parce que Eric va émission.
1: Il y a un biateau, il y a un
2: Unir meye miamiso eye miawodo majorité le assemblée si belke mi blanenea ya globe so epiabe gojidia cdao be von dropia va de misoso be agbale de dogo eye agbale ya kebe de dogo a mia be dunya glo ke ole titre titibe dunya glo ha okudo hano wa do kwisin wa we so nya so ide von dropia eye von dropia va o nya me susu ko we po a mi atomi se le ju ame mi po be oji lawo bololo awo nono medo wa ki o to nu awo de kavia won to po be na enu am le de yo ju o to ayin be do me po a zere ka ko ni ba se be o de na nya nya be agbale de dogo ke emi le yo be memorandum a wo nke ye si bo le ko gble ni ne nke mi memorandum ya le gbo na mi le nku rentia e wo si bebe memorandum a e tro le ngulo nya me susu be agbale a ke ye ku de justice cd awo awo a ele si be memorandum a dira tro ngule ne ne be e nya me susu be agbale a lo ko jodi pe be agbale a me nde be ni amela tro ngulo si be le ke a dira ne comme si se ne ne en kana ne ne benu ni le po go men bena enya ke yo so ide wa ko jodi pe am dasi enya jina o e ne mi daga so nkuiso agbale ake o de toa e o po be o jila ado awuna nya de po ne
1: ya me ka oji o me ka to o le
2: bo ame yo dalo agbale ame ame yo nran mi random to wa de o le jibe na
1: ko be titu dunya ho
2: ha o ko
1: me bi no do ko si bi ra so so ko popu ni so yo so de mu mi wa dom ya to wa
2: e wa o trole wa bi mu na dom a esi o ja tron ran ko jo so ba gbale ani
1: do ale ko ji do be se je o ba we a do aji
2: ehn ke wo le ko ji do a
1: ke wo le ji ni a
2: e bo nyo mi agba mi abe position a ele e gbale clair nyo mi mu le gbo be kojo di pe amu sokojo mi le gbo be kojo so ma mle wa n ke gome mi le jila na mo la siade ye ni be gome dede ke ye an over so le na alo opposition da pa to so le na e nyame so wa be mi mo an do ma mi a e ye ji mi mi le n da siro mle te pe o kafla na mi po mi le nkura gbale nti e kojo so ma e ya nyam le na si gasia gami bo a je n po wa do me to de lele agbaya de si ke ngo yo le ponu po
1: ele wa si obi oyom le to
2: oh en ken po em le bro eh eh
1: mo zin wa gi de no le ya wa le da si
2: mi da si ga si agame
1: ele ko ta mi na mo
2: ba ta ba de jin to cha ya ga le nkuro nti fifi donc o le bro be eh ne ko yi se ko jodi pe a be ko jodi pe a o ne de e se ke ye mi o mi tro hein e se ke mi wo le 2024 amia